Can waze da ketem seri birjuva diyara waze biser kala dile khuda mjur bum bisaj khaman kula.